tofa e ia hahala fungani. Ke maua ia langi e ono kakai. Koe hala ko ia ko ngāo te he, neongo e vare e kai ke he.

0: Tua mas-mas, konau hingoa nai ui, piana nau tali hona ui ki hea fiona. Pia hoko nau ni hika kau whaifkau, koe kau whaifonga mo tauhi e ngai vai funua, koe kau whaiako mo e kau ngāu e ngai hako a ngāu mo e ngai ofisi e sesi. Ko omi ke konfinis himo fulmāwaru, e ngai whamatala, e ngai talaroto, mo e ngai whamalo. Mau whamābo pukoto be o hiki hake, koe whakamalo mo e whakawhitai e konferensi o whaibe ki a Fiona. Lawe ai e ngahi ofa ngā pia mo e whamiri o ki o mau loto loto ngani. Kau mau whakamalo atu he nānau mau loto fuabe. E ngahi whikau, e ngahi tūtū ni. Nānau molo molo mui wae ki he halau nau taki mua. Pia kua nau ikuna e whanonga ngani. Ko nau kāpa sia langi e alofi o e taloni. Mau whapitai atu me whamalo, te au whai ai manatu ai konferensi, ke ngai vai hala katoa pē, nā nau whanonga ai. Ke wholawhola katoa pē, mo e kōs pēri nā nau maranga. Ke reasoni katoa pē, nā nau wakoi. Ke ngai whatungia katoa pē, tauhi o ngai ofisi, me ngai vai whanua. Nā nau whakahoko, mau whamalo, whaikilang tau potu, kai tautonu ke a Fiona. E mau whiewhia mo mau whawhita. Tāpua ak mai ngā he whamiri, nau tolo uktu i a mau ao e hoko atua e mo ui. Hei kai toi whoki mai e ngā he hingoa mo ngā he ofa ngā. Tauanga ke mo ui he siasi me konferensi, aho nau talanoa mo i whiewhia. Aho nau whofonga, pia mwe nau ofa. Ke whamunuia ki e harawhanonga kua tofa. Ke mau fowa tua i koe koe kaha ona. Tare a lot, koe whamana tuia, mwe mau whawhitai. Au kwhai a Sisu Klais, ko alo o kako mau whamu ui. Amen. Au himitoko.
1: Himitolu. Maranga konferensi hono ma mahiwa ni fuma walo. Pokuha i hono ongo fulma anima ngai himi tānak fo ou. Himi hongo fulma anima ngai himi tānak fo ou. Tonga fonua monu ia he o tua ake a Jehova. Mau he koloa mau inga, koe lotu whakawholofola. O mau hanga pēki tua, mā loho ofa ho mau whanua.